0: Ilutek hanu le tamaneli nupimariu tigibio.
1: Poegu rehangena te oate o atota ila mana monu tikito atota o katatui. Ilene ati yetigina sulau pomeyaka. Tabbaungena jangena ta ilinga gea hamu matata o tamakunanga.
0: Ila unikasi na pakebe te ma kua ema atota o walau tuit. Ulamisule atota o katagalo atiluge kano. Wattia ko atutta kauta maasiu tiki jau walaunga tali teema unika sinna pakkivi kanotta ulaun mga ta ullumi suli ilangi atutta ukatta kalua tilloki.
1: Ilangi no akkunonga piloato angi juutauna sano nilia lausi ungujunga. Kauta maangungi tuukalua.
0: Teema tamanna akkuni alo kakakui 20 years unga taanu teema inutit ilai masutitta kattalakavi inu rikkusikulungin ilinnea titakattatuti ilinnea vinnuun. Kanu leut jere se ma viu ka taman na pivale kota o kata ningin no soko sino taman ilin nea kata tunon.
1: Ne pivale to pi jo akulo kata tu e uere ge ga milo sana mene sana le kio mane sa tu ina kata tu e pilo ato poalo ne peja ge ga ga me emene opegelo te ela ja meno kata ngote meno kese meno sana jo ma ga me jwe.
0: Tako ale sorosi, tako ilinia tipati tinilak, ila apikusar kaya me ilagi jagalwa nga taman na upinak, upikusul nimini, upikusul nek, pimari umat, ilinia biu iluane, piluwati ming. Taman na lakana ujiri luwa katakriu tema, upikusul ningin sakya laga imat, amal ilinia titinirak watet, ilinu kano ipinak pa taman na.
1: Kovia supportunga pizagai mata angka yeyo kololegai mata upigilluwe nille utinia satuina pattakka pizagai upelle tuinna tusi sebolle paake sutuinna me pelegegea gaigatta pittia tautege junnangennatta ele palle ningi malettuwe emmini na elinne pelege junnassa khattatu
0: ila piyumaningi naluna kunne kattatu ilik palle kumaningi ilangi lukayu se jekulu patuti tabban ilinne kunne galwatillugi tamannu jige samage biyo
1: ya ilinne atige khattasma yakka mana ketunga khawlanga ta khagasa yakkulu sakya titi jokasungulanga sana menam mene teko ilinne atakhatonne kuka sana menam mene sakyege mata khuvege vamme yakka
0: Iloko upinato kayusi yoktaman kayusi ninge.
1: Kayusi ninge kovena lagso takulwe teko ilinewe me pizagumi kolo te ang amene namene sanalo te sakige mata iloko kovena sulo kanet patunga an upigiya lakanet tu teko ilanga gulo teko ilinato katane koka koyan nami lausung mat katon ni ko matakagasa o jakko ilin niya titaw si manamin na uwan no.
0: Tamun na kubiya na kunat ili si imain na ulagalo at ilugi kitong nga ka ulagalo at ilugi kuya liningin piliti si maniko kigabigi kubiya na kunat sa uyo ilin no.
1: Amalo tama-tama ang ito innami innakulumi uwanin ito kalawla si yung umimang ilin niya titikhani niya tumiteko, ikajote siogin niya ka innakului, ikajote khatunga iliseji iluta, ilin niya keina siungumigata, ilin niya tukhangilune. Kallili otitao ni kogibunga innakulumo kisikuluni.
0: Tamanna li teema inutitu ilisei ila tamakkuning ilin niya titikattato tillutit. Kisuni kingo magayakakan na kayang waki upaloni kisuni takukan na kayang waki tapan ilin niya vimi.
1: Sana se nungo kunang imata ila nungo saka imata nungo kunang itiya makito nili ato yung nakak ilin niya bisu magiso kalawa. Tikisa ingin na luni kisaya niyo siyong umma akago ataw siya kaya kasi yung uwiluta tikisa iluta but amigala tilo kaya ka manalian ito yung na niyo vimi niyo vaga akong napamiyong.
0: Amiso unasaw yung makatakata akaw unasaw kayakta. Ila tema ukakago bidaka kuni tuatinut ungatanut tabbani kanayang nikuli kabi. Taman nalo akunni ala ulitsuk. Kanul teka ni pigelaw sama kabi mannamur asidik sima yunik ujikusus sima bi.
1: Ona ilin niya bibo mikina saulo sima yu kanayatari gako. Ilako illo su khalaga matana kubiagi.

Indiu kakachine tai sa tse ko tsuko tara weta indiu sene indiu kachu shin se kana na ko hira.